Mungulawa mo ng tato. Exportir to hulonalo ni Zarlawani lo otanggulay buau lo hulonalo mamodato tamo pia. Tunggulo mahepota lilio o delipulo tau deli. Buau beti tingga bolo hepo mapoma ima alo tau. Nabo masatia mamuali wujudu doi. Orlando bu au boti bo pohutu bohu u pola langalo mealo pola poalo namo masatia bu au boti mahe pohutu wolio u tanggulalio briket bato uma hela wololio o deli pulo tau deli uma popo bohu alio pola langalio mealo pemanggangialio tilila hepo. Wau briket batok beti wanuto Arabi ma pemalio tabaa utam batilio mati tihula to meja uma hilolo amai salang u penginto palio polo o tunggulo polo a ulu muala yito debo odelo wambulo moda tanta palalu lo briket beti sabu briket beti tanggulalio ramah lingkungan uti malihiyango Orlando to umopolai ati lapulo. Mungulama ngo tato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mengudlawa mengota to. Didi uma lomo poduta duta, wau dehu dehu uma lomo hihewo, ma tantu tantu odungga lo taluhedaan. Wau huta uhi pototo pinga, huta uhi pototo yundula, wau huta uhi polululude. Ipo hilelio, odela ayanti, ukta tapu isi-isiali, wau dilamo palongo. Tidiopo, to ngopee odunggala musibah. Ikapala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD to Bone Bolango Akril Bab Yonggolo otanggulai. Cuaca masa tiabuti hu amo bobolia. BPBD Bone Bolango tatapu hipongohia pahamu potunua potuhata. Odela yati wau olo komunitas pencinta alam wau kelompok peduli lingkungan. Wololo umai mo podu otao ayua. Alihu dila odungga lo taluheda. Wau huta uhi pototo yutula. O ayua wau huta du odu ota mola mambo mongito pataluhu. Ma uitolo pohilelio odetamu aami dilama omolwode ayu mialo mongantulu o ayua. BPBD lolaita aawota walo pamalenta to desa wau relawan. Hu amo polapuru wanu bolo woluo musiba o moani. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.